0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar kari ba.
1: Mhm. Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma, kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500 da aka ware, wanda ya kunshi kyautar lokacin magana, biyan kudin wutar lantarki, tsabar kudi da kuma liyafa da masoyi ko masoyiyarku.

ojumo re ojumo ayo ojumo dunu lo tun mo mi ni kutu owuro toni irewa mi re mi oro un meji faba mi oke to ju ope lo oba to de mi ateyin ololufe kan ni isi titi dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo ni won wa nle iwosan ti won kigbe o nta mi o nro mi be awon kan wa ni akata awon ajinigbe bi mo se n ba yin soro yi emi o fi yo won o mo fi dupe lo oba deda seda ni toreru to ba ronu jile ni o mo pe du idire ti mo fi dupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun ru gbogbede se ti ipo yin latori kan ni 95 o le ko don do wa zobia efe loni tin se ojo isegun ojo keji ninu osu kefa odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma se agbole lopo ni tohun balikis irewa mi ri la wa ni o ma karoyan un fun yin eje murin ajopon lowuro yi latori oro awon akeko ati oluko ti won jigbe nipinle oyo egbe awon oluko nipinle oyo ati ipinle ogun ti gunle iyanse lodi bayi be ni won yo se iwode loni ode yi kakiri koro kan do orile ede wa ariwe ba wa gba awon omo wa kuro lakata awon ajinigbe ni won pa bayi o bako na ni ijoba apapo orile ede yi ti pase fun awon ile ise eka ati ajo to je ti ijoba lati fagile fun awon osise ijoba ni isimi feyinti olosu meta eleyi ti won pe ni pre retirement leave lese kese ni won ni ko won fagile eto ohun won ni ko so ohun to jo be rara ninu lana ise ijoba leka ina mona mona orile ede wa iroyin re to nso di mo yi pe owo ti o to 3.653 billion owo dollar ni ile ifowopamọ agbaye fifi se pese iranwo fun eka ina mona mona orile ede yi laarin odun 24 sugbon titi di bi mo se n ba yin soro yi ina mona mona orile ede isin se mona mona leke eto abo bakan na awon ma gbebon titu se be gba emi awon eniyan 17 iyun nipinle sokoto be ni won ji lo ni won ja awon ile itaja ti won si ja awon ja inu re ko sa lo gele bi egbe awon oluko nipinle boronu se ti so ide alabajo ti awon ko se ni gbe awon ilewe ti pa nipinle ohun nitori eto abo to me won ni bi awon ba se be awon ti fun awon ma gbebon ni isegun lori sisoju eto eko bole nipinle ohun niyan fun di eyi awon ko ni gbe awon ilewe ti pa nipinle boronu o lori idibo abele ti egbe oselu ADC se Atiku Abubakar ati akowe ijoba apapo orilede itana baba chiri lawal ti bere si ni soko oro si ara won lasiko yi lori bo se je pe Atiku lo jawe olubori ninu idibo abele egbe oselu ADC bakan na ni oba alade kan nipinle Kwara ti bere si ni ro gomina ipinle ohun Abdulrahman Abdulrazak wipe ki isejoba re mu idagbasoke ba awon ilu igberiko ati agbegbe won ki idagbasoke ma ba fi si apa kan ju bi kan lo nipinle Kwara bakan na ni ajo to nri si isele pajawiri nipinle Eko Lasema ti bere jiroro pelu ajo to nri si ere daraya ni orile ede wa lati le je ki igbaradi lori isele pajawiri gbe pon si leka ere daraya kaakiri koro kan du orile ede yi bakan na lana ode yi awon omo ogun orile ede wa ti gbon ka awon eniyan 23 ti won je ero oko kale lakata awon ajinigbe ni ijoba ibile Kababunu iyun nipinle Kogi ninu ise takuntakun ti won se lati koju isoro ajinigbe nipinle naa bakan na okunrin kan ti padanu emi re nipinle Ogun lẹ́yìn tí àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò sosafe ìpínlẹ̀ ọ̀hún dá bátànì ìyá fún un ní òpópónà Coca-Cola tó wà ní ojú òre nípínlẹ̀ Ogun ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ́ ó di òkè òkun níbi tí ìròyìn ti sọ di mímọ̀ wípé ìkọlù alágbára ti orílẹ̀-èdè Russia ṣe sí àwọn agbègbè kan ní orílẹ̀-èdè Ukraine ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ gba ẹ̀mí lẹ́nu ènìyàn 13 ní ìlú Ukraine lẹ́kẹ̀ẹ́rẹ́ ìdárayá lówùrọ̀ tòní nínú díje ife ẹ̀yẹ president federation cup tó ń lọ lọ́wọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rivers united ti fàgbà wọn ikọ̀ enugu rangers pẹ̀lú àmì ayò 3-2 ìbẹ́ oníròyìn oníjú báyìí lọ látorí ìkọ̀nì 95 ó lè kọ́ dó ń dò wà zobia ẹ̀fẹ̀ ǹjẹ́ tún pàdé wa ní dédé aago kan kù ṣẹ́jú 15 nígbà tá a máa mú ròyìn káàkiri ilẹ̀ wa àti lókè òkun wá sétí ìgbọ̀yìn balikis irewa mi rí là wà ló ka ròyìn ọ̀hún fún yín lówùúrọ̀ yìí
won ni sise sise lo njare ise eyin eyan wa eyara sise o ola n fere sise gbogbo wa amen

0: saurin miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ko? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Ore wa kini re to roju koko bayi
5: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbugbu abo da na wa ni njo gas cylinder wa na

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa ba
0: okay.
1: Ti a mo si CDK CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
0: dede
1: mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokko san ye kan le ni won wa gbe oja won a mo san yoku die die bawo won se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san wole die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo
0: lo
1: to ti lotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultramodern market civic center ni lukano
1: oluleṣe wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu Eko ben ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 07074843345
0: eba n to pele kan si
2: 07074843345
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
3: ore wa kini le to roju gogo bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo odana wa ni njo gas cylinder wa na

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja wa lantana wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar kano ba a number waya 07

0: ọgụgụ ndị bụ Achalugo, gị na Odogwu gị.
1: Ọrụ mmadụ ga-eme ya.
0: Mmadụ ga-eme ya. Ọ ga-azụrụ nri.
1: Udo. Na-ekene ji mezigbote ji m Michael Chukwuma, na-ekene ụmụchukwu gị Chioma, na-ekene ezigbote nwanne m Odogwu 77 na Saba, na-ekene ezi ọkwa aka ebere Sonic. Onye na-achọ ka ọ banye eri mgbe m na-atụrụ ka ọ banye arị nze gị yọta apigidere pigide.
0: Nsogbu adịghị, a na-agbakwa mbọ, a na-arụ ọrụ, a na-arụ ya, a na-arụsi ike.
1: Mami Angel akpọgonu ayanugonu kpakpando wa Zobia ọ kọziri ọmọlicha mami Best, o nwere ka odere gị na WhatsApp ka ịgụ ọkị ya. Ekene m onye ọwụna ogene ndị Igbo ego na karịa na onyere Nwada ego yi ozugo na ware ndị eze
0: udo
1: Adambanasa ọ pụtago na ọka nọ na ke ndị uwe ojii.
0: Ọ pụtago, ọ pụtago Adambanasa onye bụ onye mbụ kpọrọ nụ.
1: Oke, ọ pụtago,
0: ọ pụtago nwanne m. Ya gazie nwaanyị mara mma, dọdọ nwaanyị ọma, asụmakụkọ da atọrọ gị ụtọ lamiri nnu.
2: I'm back again
0: nwanne batamanụ n'osu brile n'ogene ndị Igbo ka anyị nọ kpọmkwem. N'ogene ka anyị gụnyere ka igwe ilo onye ndị pi n'ọnụ ụzọ. Kedu onye na-apị n'ọnụ ụzọ m? O mere aṅa akwanụ ngwa, ị ga-enye n'efe. Ịnụkwana ihe dọdọ nwaanyị ọma kwuru na ya na-agbalị ka ya na-apịta na onweghị nke ya na-apịta, ọ bụkwa na ịkpọ ewerezie nke gị gba nkịtị.
2: Na first of all, introduce myself, Afambo, that nigga raw.
0: Onye ndị ipi n'ọnụ ụzọ, onye ndị ipi. Ekene m.
1: Nwaanyị Achalugo. Echefugodi ya n'ahịa, mana o mee ya n'ahịa ba. Dọkpọ ọdara bụ Mami Ben.
0: Ewu.
1: Chigara Monica na Adamba n'asa.
0: Ewu. Osodieme nke mbụ. Osodieme nke izizi. Ị ga-etinye ya nke mbụ. Ị chọzi ka bịa n'ahịrị gị ya bịa si onye ahụ zawazie nke mbụ. Ị ga-agbalịsi ike ka itinyere m ya nke mbụ.
1: Nke mbụ ekwugoro m ya onye ọbụla anụ gị maka anọ m n'ikuku.
0: Na-ekene
1: ndị Igbo niile. Ndị Igbo na-adị mma na aha na asụsụ anyị, mana ihe gbasara anyị na-atọ ụtọ.
0: Dịka Mama Eke ha na Mama Nefisa ha.
1: Na Monica.
0: Moni dị na ka.
1: Niger, kedu onye nke a na-esi Niger akpọ Tolu.
0: Tolu Niger for real.
1: Ka m kene n'ezigbo ji m bụ onye nke kwere m nkwa n'ọkụ, mana awụ ha n'ala, ndị asị na awụ ha n'ala. Onye nke a na-akpọ Odenigbo n'olu.
0: Ị ga-egotezinu nye ya nụ, ị ga-egotezinu ya.
1: My ATM. Ya na ọ ga-adịrị ya na mma. Wee kenezie ndị ụlọ niile na ndị oge niile nọ n'obodo a. Wolu nke bịara ịgba mbọ taa na aka ha ji gị, nkwụ ha ji ya, ka ha ga-ejikwa ya na n'udo.
0: Nke ha ji ala ga-aka mma o.
1: Mma mma.
0: Amị.
1: Ha niile ga na-aga.
0: Amị.
1: Wee kenezikwa ndị Wazobia niile, ndị dị ka Lola Akụbeze, Akụchukwu na Asarike ya ka a dị ya. Wee na-achọ ogwe nna ebuo na ọbọ ga na do ọmalịcha agụ na abalịchi stela Wazobia spa integriti ya mamị ya na akpị ya n'igbo mada nkwụ ọkwụ.
0: Onye bụ nwaanyị nwere ngabasị nụ.
1: Ochookwu Mami Angel Okurora. Kelee Mama Ebube, kelee Lorita na Bakia Festin.
0: Ọkụ ịbịakwala ịchọ Lorita okwu, ọ na-anụkwa ihe ị na-ekwu.
1: Adaọba ibo John 77 dọdọ anyị na-anụzikwa onye anyị na ya ịzụkwa anyị. Wele kede ndị alajika isu ana m ekenekwu ya. Wele kedekwa ezigbo abụ ọmụma asa ahụ ego bekee na-adị enye ego ya na okoro nwanne anyị. Wele kedekwa ndị na-arụ ọrụ na Wazobia, unu ncha niile, Chukwu gọzie unu.

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka?
2: Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cube. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Gabatar muku da sabon jig na jaka. Yanzu fararen tufafinka za su yi haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na ƙwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare. Kawai ka jiga da jig na jaka.
5: Oyan, ajen!

0: nezi.
1: Ụmụnne ma wụ nezi ka wụ nezi. Ọkwa unu na ha nne ya na ọ na-abajụzi oge ikpe ma ndị mmụọ.
0: Ajụzi oge ikpe ma ndị mmụọ.
1: Nwada Chidimma na No Man's Land ka isi wezite ozi ekene gị asị m ya gaziere gị o. Uwe na asị mgbede ọma okoro kanze na nwada ego oyibo kenere m ezigbo dị m bụ Maazị Udora Emeka Uche Gabriel Madam Jesse ndị na-eni Women's Wing Doris Ezinemuru Angel Gabriel Wesabi John Fresh Daily Needs ndị Igbo niile na n'ime obodo Kano iwe na-ekwu ma na-asị na ọ bụ gị bụ nwada Chidimma Bose Lady nwanne m ahụkwala m mbata gị maka na ọ ga-adị mma mmadụ dịchakwa n'ihe ndị a agbaghara ha agbakọta ha azụ wee jewe n'iru n'iru ya mere njisi mba mba mba na ọ na-adịkwanụ mma enyekwanụ ndị ebe a ka enyetụ ndị ebe a onye ka m na-ahụ nwada Bose Lady ebee ka isi wee bata na ajaba ka isi wee wuche n'ogene ndị igbo kpọmkwem iwe na-asị nọ n'ogene ndị igbo nke tata ya gaziere gị nwaanyị mara mma ọkụkọtara gị ụtọla mmiri o isi na ọnwa juunu ga-ewetara anyị ihe ọma esikwa m n'otu aka ahụ wee na-asị ise na ka ị gọrọ ka ọ ga-ere nwanne isi biko kenere gị dị gị ọma wụ azụka ume ndị amichi niile nọ n'ime obodo Kano dọkta mami best ịnụkwa m nọ ịnụkwa ije na-etinye dọkta n'aha mami best nne mụrụ dọkta ejidekwara gị na mami best o ndị be anyị si na onye na-atụtụrụ onye ara ukwute na onye na ya sa atụ ya ọkwa ijere na-akpọ mami best dọkta aka m adịkwa ya mada nchacha anwụdekwa na gị nke nkwado kwere awụ nke so dị eme nke mbụ mụwa nyere aka tinyere ya nke mbụ ehe ya dịwakwa otu aha iwee na-asị na ị na-ekelekwa mami angel achara ogo ma gbara adamba na-asa kpakpando wazobia integrity mama nwaanyị nwere ngabasị isikwo n'otu aka ahụ wee na-ekele madam quality wazobia queen na ndị igbo niile bi n'ime obodo Kano Bose Lady asịnwa gaziere gị adanne onye nke a na-asị maazị okoro mgbede ọma o wazobia diamond ugboro ole ka m kpọrọ gị nwee ka isi wee n'olu okoro nwanne m ebe a nne o ya gaziere gị ọkụkọ tọrọ gị ụtọla mmiri wazobia diamond udo dịrị gị nwada ojugo welcome mama ebube ezinne mụrụ ebube asị m ya gaziere gị lọrịta adaobia batago nọ n'ọgbọ owe na-asị mgbede ọma okorokanze na nwada ego bekee achala ugo nwa nne m ya gaziere gị isisi kedu maka ezinụlọ anyị nọ mma na-ekwe oyoyo isi anyị buru ekene gị wee bugara ezigbo dị gị ọma bụ eziokwu bụ ndụ Charles Edochie bụ onye na-azụ ahịa na cooperative line nọ na kofarua isi n'ụzọ gị ahụ wee na-ekele mmadụ dịka adamba na-asa adaọba ezinne mụrụ best ezinne mụrụ angel ụlọọla akụbeze madam quality nwada akụchukwu nwada ijeoma nwada doris nwada lady p nwada chidimma nwada stela kpakpando nke wazobia ịmakwa na ahịa ya agbawago ahịa ya agbawewekwala ọwụchakwa sọ star ị na-ekwukwa ị na-akpafere ya mama integrity mbụ nwaanyị nwere ngabasị ada mike ndị igbo niile bi n'ime obodo Kano iwe na-ekwu ma na-asị na ọ bụ gị bụ lọrịta adaobi nọ na festing road nke gra capital ya ndị bi n'iru ụzọ iwe na-ekwukwa ma na-asị ka ọkụkọ tọrọ m ụtọla mmiri ya tọkwara gị ya tọrọ gị daa nne ya tọchiere gị ike onye ka m na ha ahụ ihe a oke onye na-ebu akpa ebee ka ị na-eje dị ebee ka ị na-eje bi jiri na ya nwayọ na jiri ya nwayọ jiri nwayọ ezinne mụrụ best aga m agụ m ozi ekene gị ya maka na oge na-agala ha anyị maka na ịkpọ gị akpọnụ enyego gị n'ebe nke ị na-ehe ka enyekwa ndị ọzọ n'ebe nke a nnọọ ego bekee nke kalabakwa ime ọbụ wazobia iwelecha ego bekee ndị igbo wee na-enye ndị kalaba sịbụ na ego bekee of kalaba unu ahụkwanụ otu ha nwa mmadụ si aghọ ihe nwa mmụọ oriaka akụbeze asị m ya gaziere gị ma ọmị kekesi anya anwụ n'ogbe gị iwe na-asị igbo mụrụ nze mụọ ọzọ okoro kanze na nwa ego bekee ọjụgụ a na-awara eze mgbede ọma kwa ma ụmụ ike ka o si ise anyị ka maka nne mụrụ best nne mụrụ angel adamba na-asa adaọba adaobi mbụ lọrịta st